0: 하기에
1: 아, 때 오브나 가리버 시니 라이탕작 살로고 디니니 살노 럭사위 두문여 라이탕작 조라로 고쩐 나이나니 타가 이게 녹사고 1776 BC와 United States 보로니 인디펜던스 니 살히니 사클레마니 오브나 가리버 쩐 지니 인 바롯 하고도니 깨런거 1858 BC East India Company ni bukhak ni simi British Crown or British Raj chess na sejak mani sal hini go saja gai tong tini ni sa te obuno kari go 1990 BC Iraq ni Sankara Rock Sabdan Hussein no Mazara Bognani Bagay Sazage Dimani Sal Hinibo Shaklai Zagaitung Haike Asuzora Jung Kanalake Sini Dinini Shal no Ruxawi Kok Tajatani Ozora Wajung Tanglayane Sak Hamkurai Nikogo Sak Hamkurai Yosung Dini Malaria no Diko Glam Sanai Malaria ni Jung malaria day, abakaba malaria ni sal hine jung 25th April, abakaba April tal ni nijiba sal mariba palayi dongo jung tamunke ajorawo jung hozak unguimano tumuno jini malaria ni jung yakakna ni hinge kamiyam zirubo tabo malaria belakino sakham nogo Hai, kiri ungui tunggu, tamu ke asik suratai kulung kusa ungui, sakam nogo pailejak, okrang tun, cerai rong tun, atani jini kami am serogo tebo kebang kokhlaye luma samani nuksa gai tunggu, atani kebang kokhino sak naikol noi rog saka malaria tabu panu tunggu hini, o malaria tambui war samani bukak tunggu, ta war samani bagai. Abo jeng jotono shaimano piaba jeng o tangpui warja khainge jeng malaria ongo shaiman pano jeng tamge tabune o jora wa wati ni o molo dei ko butagi tomani bagai bolong rok sikla sa se phemani bagai jeng obo hai khelai tangpui ermani no go tabune o jora abone bagai no chanani mu chubona rok no hajak tognani bagai dei moya block hong Tonghaiyenge, no gana gini wo kibi ya woi, haksalo klaye kibi kahenge, chakongnai, muya bolokong shoka henge, je munam payo, abuni bukakte siri je, beram, aburogo ungimano munam ni bukakte, tegai senyenge, muya bolokong shokna ni sugang, aro, tui kusa woi tongo, aro no, tampui rok, butui tui, busa eri woi tongo, abuni bagai, jeng, tabuni ojora wo, Abu, no prabari sabsutra kai to tonina nangnanya. Abu no kariko. Sini muya blok hong kibi na bagai sang belakino haksan jaga wo kibi kai nyenge belakino cakup nai. Malaria unka nyenge sang malaria ni bagai tegai sangge tampui war sage tongnane nangnai kamsele kolok jumui. Haya nyenge ba tampui ni biti rok shogai ma tongnai. Haya kai jeng kami am saya tu mungno obo hai sini piti ro ko pasila bi thanga thampoi piti ro hingge hingge gunda ke ro ni hoku ro ko ri wi phano jeng thampoi no khari ka hingge janai jini bemaru ka hingge malaria ka hingge jini kulum phayo te jeng kelima hai ungo obo hai ro te bokhorok samani puila nokjago te shum lengmani bo nokjago athani jeng thui porikha khayasa jeng o malaria no romoi manya athani phiaba kichi sa tabune ajarwa kija kija longkha hinge no shak nai kol roi ro paisa nai sa khai nge hinge no galake chakuna hage asu jara sankhana rakhe malaria no tuye kok thai ja thai ne

machine le sa kan ba do yo kan ba do thang le ya sin pha ya no machine te bu su tong che ba do le mai kan ra wi pa che no ya sin me ka ta sa no age ba bu ni bi ti age mai ni ri te

da no oyanga logi shon nangu andane kai mani yo sani mata yo kono gori na chinai pano o shemani chala ta sha na chopo o na na yan musu mata dite ni na no na di adida na ta shemani chala ta sha na chopo o na na yan musu mani Ya go borang kok ka kere odi ta tabu yang tamu kainu ni na no na ora jale kai mani ya chani mata oya kaca kaca kuntu rong kun onna

mini bagida wana koje de raja nokna tapra khana mini bagida wana nakidin baria juno upande kutul hasemu chege pabro toni chegrang na dei busang basani talik tsaro ta khwa da za za toi ode dongai ma hatu ka da dei dongale re du tan toi Ngayti ting baliya juno sabru muru ati bakay ba tukuya tonglay na de kasa sabru kasa saklo ti baya tonglay na de Titing baliya juno konya de Madole maikra ra wipagano bawal bato maikato ranay Madole maikra ngi Madole maikato ra wipagino ikon garingo dano Nokala sasani ikon paiparok Mano karina nang na tongko babuni biti tongko yamani riti Chitin baliya juno dadini hosa paya sirino Maikata sana nang nai Ashimotano kati hapaino Wate walako sakai narana walang sakati rino

0: bukukno belai na karbung sanjawo belai kena kok duk line kat khai marakha tangi hingkai stress reka kok paya hingkai boto sai kena ka ni ni khukte lecha mung tangsha kena nai ni hingkai kisasi henari didi kena didi tangi hingkai bora bo joto no khorang kena ni mung sungja go te ura mura ni ni de chapung to chino ra awai ngi no tong hingkai to
1: Okay, ang pula na kar sama sana in rok tani korang kana wina saiman tong kana je ang ku ku tu kong rai bai ke tal jak o jora wo tam ni bagai hingke we da rok bele chen chen ni tong man ni washa wa te
0: washa wa te washa
1: sha apni bagai ang bele ke no to tra ekdom moro moro jak hai pano na
0: kar
1: e na kar sano ang pula re sa we sane sekang no ang re sa bi khnar nai obong kha 2021 o ani sijak da chamu no khorok sa mk jomatia Bobai, it is subject. I want to pull any first, second recording, Nimano, or someone else. I can
0: do it.
1: Himma boboni, coilic baili, Kokshama boni, tailic baili, Mokol boboni, filic filic,